Ina tumabt manalati. Managay sa tayong subalay. Subirabil sila kamati mapiana na natapso. Bandit at sofili sila alis bandilin sumabt manalati.

Dale, Carvilla. Rera sa fuxa, kunya nga balak. Mapa magi, mama pe. Tata pe. Uy. Enja, we.